Woluna na se kaba kuru ba kundo woye ne nyona ye ala to ne kunkande woya fonye kombe mere ti tange hari woro yere madafa ne nya ye jibito ise bi yere ne se bebi yere ne ba fuye ora ya kai ni pe ne nya ye jibito pe wo tuma na ne le ba fuye za ala to ne kuna de Akuwa baba bato mame na ekwe mango chini na kaba. Nako mango chini na ako Aye kaba bulu la jigide. Ako mule kera ingu fwe fwe mage. Kone hakiri nyanga mena. Wole yake kone boli la soro si yala. Ako chini te ema chini fwa. Fika na ya ntunguni. Tayiri mena kusube. Intala yiri mnade. Nebara, yiribala, nebara, yiribala, nebara, nebe wasira, nga yiriti wasikwe, nebara, yiribala de. Watumana, konga yiribila watibena, kumule kera, ngo hagiri nyanga mla imbulda sora siyana. Ako tia te, ema tia fo, kwika na ya tumuni, kwa wisige bitumasera. Abako ye, ne hagiri la mbe butere la wopemi. Ya wotala borongele tutu dugu made Ibi burika labini Borongele tutula Umbe turuduruge Pere mie dafara Ulana dafara Asaba na madafa Inderige nebuwara kabe wotumana Nepe na de Kainda be ula Bogo be ulana Nenuda be ulana Inyada be ulana Indisi be ulana Apeye jolie Kukoro nere biwele Indo na coroner fe aye ne nyina kande aye mi fo akwo ye ele mari berewa a inderigeti babu kame na wodo kele na de ingo tialo wo ye ne mari bere abo muole kera ingo ye hagiri nyanga mena wolo ne taraso akuso da yere fewa ingo tia bi fe heketo coroner heketo kwe ne hagiri nyanga mena ibori da sora se yala ako